ki wel ti ka biro ki bota jari yo kwera di ko mere matinde ki gati mara mo pir de wari yo ko ni pany wiri ngo matika timbe ti stedi le wiri mo ngi matika biro ki di ko mere matin mat speak fm of course ni ati bona si o di chet chot wanen ngo mati ki di ko mere matini ani te ngi ne ti mer moti wala wala ka den kit mano di ko choko de enu of course ni da chal

Road, Kampala, Uganda. Dulmana ya beri kilopotin kwa makiluene kakasa flavor gin. Kwa omit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Kwa ojimi namba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chimchera bira pungwe na nguen. Apichila bira pungwe.

0: Edo kong yin la jo main weti mito dako o dako wachini yini ti any tikere o tino nyo atin. Chi ite waini iti mito kakom dako kiken edo pe iti mito tino. Nudo iti mito ngoy bora.
1: Aya, yon la jo
0: iwa. Ampa yeva meyo.
1: Yon la jo iwa jake dako ni alo tiyana ba? Tiyana tiye. Dako ni no jaro gilo tiyana. Lo tiyana an. Tika dako ni chan panay kikwija. Ami ala tenu bien wa a chul ge gan kwan. I wi nya la ko ri lok to me ni yero ba. Pe tem yero. Yero. Ka de ti ka ma ti yero. Na ki yang chan ma ma ke gwa ko da ni ke gwa ko ni ning. Yin ko nga ta ma mo ka ni ko lu det det ke wa ba. Pian ma an wan ko be ti. E na ro ana ti ka lok e ni. Please. Cha mo ka na wor ke nda ro lo ya ko. Pian ka nga ta do no nge ni lo ko guru ko me.
0: No, why don't you lock a kin?
1: Why don't you got lock a kin ping? Minan on any? A da ya, Lutiano. Cado a lock a Lutiano, Queen Yang. I lock a Lutiano, care what Lutiano show. Mon away, Migo, and then gang wagger am. Yeah, Mirka bait ping mod, cow witchy. I take a pair of a inan a war and anam a jar of burte at a dan. Silatino to Jacob Coro. Mamma, mamma, Marujaima. To chào cô ta quay con đây liền quay bên nó chào pia này khang ngạt thì ok rồi hả này quay con chuyện này đâu có pia mà nó bắt nó mới lọt cái này chào em cái gì nữa nữa mấy ông quay nói là tin nó nè nè cái chi mà đâu nó quay tới cảnh như nhở đó à chả gì đó à chả cái quê mày ngô để anh về pin nó cái chi mà cái là tin là chơi liền cái kia là tin cái gì là tin là chơi chả cái quê này chả một cái này là tin này nhang đồng nè yang kan la tian kan yo nyo mor wa uter ire u ker ku me nian ma mian do ta ngi ta kan yo to ge yo nyo nian ma won na e no ma no gwa he ni cho mo ken gwa lo tian ba yan ma ti ka we ti ni cho mo ken gwa lo tian ngi chu lu be ne ko la da u we ro da ka mo tun e gan la cho mo tun pa bo ga o chu lu la tian Pabugo Yamor, Ochulu Latine, Mono, Dani, Tiki Latin, Dwario again.
0: Imagine.
1: Enter read it your quare Latino. Can you allocate gangi? Down Latin to lock it down in Parana Latin Bramonga? Ram Mario. My air ain't take a guaco down a kinga, kill a tin and a kigangi. A ganga dangi. So upon your dano kilubari. Ochiao kick a canyu. Where ain't take a lutina there? Ma pa daano daano tiana gwen daa la ci onu mal ke daani u daano tiana di
0: a big dong
1: car mo gwa gano tiana en chulu en wale en dong ti senior dong ti senior en speak for a ti ana wa no ye e o kwanya wubi ni on o wa ti enan wete tapa daano papa pen e ti kilo tiana de ko lo daano ti kilo tiana la tiana ti ele ken e lo ti ana dek pa da no dongo gangi
0: utu
1: ja weng e na da no jamu ke re lingo lingo mo ter dek mi u dek pe jamu e no mi dek lo ti no jamu me go bi ko nya ki yo mere kara ma la tem ti ai ni mere ti ka wani ko be do dugu tek no ti ana pa da no ma ti u dongo gangi ni e ta mo ni ti abon me na itamre miana ko ri miana pe mere piana miana ngeni ko ti arbore ko ri balu kenye e do la jo ti ano yu winu winu pro ngare program wani ka o gam la tini ka ja ko kelo bare ja ko chule ay la tena ti la tena nya ko mo do chulu o sini mo kwani ke duwe ri ka na en karma ko rano biro en la tena don kwano sini tu kwano me guru ka ha wa ga school e pe ga wa school e be ki minge nyere do adum o ti aro ti yo ki mu kore
0: okay me go kon wa nong yue ma check wa do me de ke yo
2: it you let it mati office pagament mo onye ti ki mutaka ma log book e ti nyi ki ti ka mero loan pi yo ryo pe de ba wi tu twan fin credit uganda limited twer ko nyi ikene cha me pieri wa ngwen onyo ni na chel ki kem fin credit uganda limited pe mi loan bot jo mati office pagament ki kem Anto, give me you ben a logbook loans, but your matimo biachara. Kijoma pegiti office pagamente, anto gitie kimutaka. Mamorka git logbook nekicho e nyingi. Fin Credit Uganda Limited, tiki jaima.

0: do chavo no gente wako you me od lonyo paspik ma biru boti nino duju chawa ki chawa no damo tika loy chiling o du cho waki mo dujo do yabu bao li mo du kis pik fama
1: ma ki yo yeta hore la ki aki no le o tu du ki porena pa umira gwe kwa na mungi ati yo gwe hallo ni ti kore yo istiko
0: Limu duki come dime su suli get my walker chente dong chente lim dong lim
1: da chao gan fan lawa chu lo po ko re wala
2: man kun fi za din bande chele ya de
1: ah la gan fan is tu tu no pro lo wan ni ya chele lo
2: man abi chere mi wen
1: ah ka mi yo ko pi ra bo ro la ri o ko mi ra ba ra ra on chere ka cha so ri me ri tu ko ke re
0: Million mia chel kiwie tie merani bim ma doi bibiru kaloene nino kinino chak dong bao chente kis big fama di star ario adek aporo star hachel star ario jero ash kai dio bin mamigi kwenye chile ngaliva rio kiken kadung weki donyo i drus mi donyo i hot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dong wabi Pero camión en nino que nino. Mac dung me retugo. Wege dug la loño. Era por guia bungwen tonna bi o tega metedero imi o ngich ki kupulua
3: ke ngo ma ana miro ni umira bit one combat chole parliamentary group ke ana nano ni jemi ne ono keri war ma be ento bu ma tutut uno dongo ma duong uwe ko cha mo kena anywa ben ki nyuar waba bu ma no dongo
0: video ma megi duan ma piki
4: bili ere ni minister of internal affairs ye uyugu na ma wangwen waru it was a restrict jemi me yini chwari bot jomu kër ma ci waxo bot family ni waxo ñoo mi koñu gi mi yaa waxo ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru are there guru kañ ma ini romu wacc ni men ni u biiru caalu a duki pa o meki wa ma gi caalu ci ndi gi waxo sa gi dika kër ma mu kër gi jaamu wa jaama kay do ka ta caalu ci that will be regulated
0: yera boru wi abun wen tonna beach speak fama
5: ikum lo wa contract ma ke ma gachu mon tiki pasen ma dit ma no mer ke me de gunno pasen me contract chu e a bege mini ki so mi de ji mu keni ni a mak ber ki pilwa kha a wi wi ki wai ni ah administration ko ni ngai e ko ti administration no ngai ni na tu dor ate ko kar wa wo wi be pomme de balle bi ko ni pom gamento no ni wi ro ate metela dit ngai
0: Obedi Pierre Borwe Abungwen, Tonne Abit, Speak Pharma, Bon Mapegi, Youth with Vision.
6: Tell Auntie Team Accounting and Finance, come by the grace of God at Donny Department, at a leader somewhere. Mirane na chulu jo magiti ngarani mabe.
7: Youth with Vision.
8: Yomen yang tipon. Kaparo mo kwa na yaro mo na yarki chal. Kaparo mo kwa na yarki chal, aro mo winya winya ki lokona.
9: With Youth with Vision.

jin. Omit kan wajik ku katipiu. Kay mira wilo le wilma bulbi katuls maduong. Ko jimmy number. Jera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro jero. Unyo inama jim jera bira pungwen angwen. Apichila bira pungwen. Apungwen

Manu. Kapila chilgi kan makubo in. Mana ikama wemi kumara melu bi Uganda. Liri yechan majang. Wemagi mayum magua alu lao ka.

Chill ki kan makubo in. Wana yi kama wemi kumara meli bi Uganda. Liri ye chano machang. Wemi ge mayum magua alu lao ka.